0: Ani yankopon ni pa yankopon ni pa ni ni osro onyankopon na odi yankopon ahyade ani ni mlansem ani na tamudie aso na yankopon ni pa nyina ayepɛ ofa kwame obi abia asole okradom asi asole na aye church movement aye movement tenio aye movement eti dia upe bia oye se mi wa asole wei mu na me hu se asole
1: obi anka se e movement dia upe bia yo
0: ofa kwame se mi wo
1: e movement anti mi fa wi me gina ho me he
0: mi wo na se niamma bi nko ye a ese me da beti
1: ke mami musa uko fa wi bae na me bisa me fa nse me wo sa asori nu na nyame yi a kye wo sofo panin no ko adi ye bi asafo amwo mujidi se enche yesu animo na amu ni se ewo ho no enche enu be firi ho ama ono na nim no e na e be ba beda so forever na ye adi ye na aba na wo challenge adi ye
0: ofo kwame adi se bi ani wa e ba ye fan compare bible se me di compare bible yes kiso si obi nini nchena ni monyam enti udi yesu enim ebe fiyo na udi uwe enim aba
1: enyo adia na sumsu mufemni
0: abafiri suru aba kwame onyankopo onti sa onyena jumansu sa wajia siye enti edie bia bebe bia no esese udi edisem ni kompe trensem no na ohu se eni treni eko ani ni awie paye se ani ni bible na ani ni nkodi a esese ohwani ye
2: o kan ye christ so ani bible nko
0: oja se e ti wa fa kwa mi emi se yesu anim ye ji yesu anim afio ye di mi anim na ba sha o se yesu e ti emi se eno ani bible no eko
2: bible no se obi be ba abeka se mi ami ni christ no
0: e se na nya christ no e je no so ba kan sai Baje se anti wa bakwa me. Matime hono. Enchechire aka ho. Ye wanyema bebre wo chonu mu a. E wo se ye mani awie paye ema onipa. Ya ebi ye wadi adidi. Ebi ye subo. Ebi ye nyakopo mlansem asudie. Sanya mani nyina ewo ho. Baje se nanso onipa da me se matim wa fi asoli mu me kwati me die aye niamam mienu miesa bi se ye ni ble anye pesem kumnya anye sikapɛ dia na efi botaye bi
1: onyakopon timi masade ni si
0: ofa kwa me se sadie ni ebesi a ewone kwan nyakopon beti masade ni asi na ansa na sadie ni ebesi no ye mi se se sa church na sa de ni ensi mu no church ni nyina so te sai wo hu hu ni hu na mu ababo ben na wo mu bo se efi nyankopon tin ni paye mu ene sa de no onipa ni ati no hu di aka e hu se nipa na oti no hu no eye biribi ene ope wo hu na famu nti ene oti no hu na mo mi se se church no anyina so no anwie paye ema onyankopon awa tini paye mu hu fani hunan famu ana sadia ncdia na ye nyakopo na amba sadia na sisi edei asi